ta te wa dum dum chang ri ba nang ha ra cha jang khung te lu ut nang rum chum chang ri ba ade ade ra cha jang khung ri ade.